nale bwale. We me ek bezan hwai tome on. Nwa inu deba do na broloa. E inu, bo vewe bi pata pata akatun akado mo jeme tonde ya. Bo iblo a blo pombo mo do ene wayuesi. Aye kawado uhon ek bedin ya wakpon gwide eme kakao. Ano mo do gbede. Me do zoe nabo mo do nukon iwe mi ledio mi kundo nukon ede iwe o. E yon wa mi kun kasole do teno kwa me o loa guto iwe mi kalede. Do weton nuon. Nwa wa isi bade vlafo do kuko iwe. Nwa gbo gbeto do poton leo. E sukpo bo gege. Bodo alo unko unko le eme. Bo kale do ume akpakwe gege. E ado hoche siwe di. De eme we wwe do wwe de emonde we ganki kwe lo me di. De inu ba wa. Bo mwondo me di vlafo ene owe ka zon a diye. Nu nyen ba we ade te kudo. Nu ba ade ba tondo ak paton foyo. A reyon. Ana yolo me da ho o tomba. Bo na do mwondjeme. Bo na kanu biyo do nu eti menwe we. Mi de do fi diye vlafo de de ba mwondo me di. Nu do nka si huy mo nu nyen do tono de bo kambiyo e ka reyna le isi so si so tono mi rumo. A reyon ana hoho. Allo kan e hikaton yi 01-97-25-20-91. Modo po 01-95-18-91-23. Men da ho o tumba na yikpe nwe bo na ti nou men nwe do mo djeme e ba we ade. Do nou nwe mi ton le si akpa kwe wwen do o me si akpa kwe. Nwa ka mondo e yi waza kwe ne we bo mi na do ho se de bo e na ti nou men nwe mi we o. A reyon ana kuhu e yi 01-67-82-64-33. Mi do 01-67-82-64-33. 33. Ene on tiyo a reyon anando hose do o medaho o tomba. Bon nwe inu bo kan. Mwen do me miton si akpakwele yo anando o moje meton. Mi ve huku 01-67-82-64-33. Mwado po 01-97-25-20-91. Novi nyon akpakwele. Mi dele ton diye. A yi hong be o we ko do. Bo sou nou do kwe do tele yo. Nou e jolo o. E we e hena da nyon do kwo. Nou e ma jole ya be mo da kwen e mi ton pe wo. E hena da nabi debu e jole. A do tadagbe. Ye sou kwa bo gege. Ben do dekpe dewe a nyon huye ya. Nou dewe a ka nyon wa huye ya. Nou nyon dewe a ka do huye ya. Be ka do te. Budu a viya we zan keze ble do kanvan we. Bo na si humo sunu e na do a si che diye le kpon we. Be bako. A mo weme e do todo mi we tiyon. A do tarakwe bo do droje da hode. Ba yi rong be on na fe nwe ne on we. Bo we nyan su dato bo do fine. Bo vla fu o. A su tu e she koto e bebe tu e yo. E mo do mi reyon. Mi na le kpla do kwa dekpa. Vasi vasi. Nwe u jizon. Bana jo wide do. Nwe u jenzon. Bo nwe amana ke a ke. Bo tra la o. A yi hon rome yi ak pa kwe de ren. Bo huzu pankon e gbe di yone. Do we nwe mene wa yo. A fo yon lo ele we ame. E mono a. Me de ko lo fichu bon wa. Bo tu ten tu e menwe lo ganji. E bana gmo jetu e ji ya. Nun do kwe mi anu kunye we nu yi waton. Be non do zanfon e. Bo non do wezun ton kan we. Lo o we so bo jema vo. Bo zinpi ti a kwa yo, a do kou gbonte a na do gbonte. A sou te wakon tuye so do gboje a. Vi a jiro kosale de so do vivo a. Bo eno si akpo ene mo do viene le wade kakaba vie viene le ma ya e. Lele ma sa e do si sa we. We yonu e si uve do kou ene mo ya de u. U win wan si akpa kwe do miyende neme. U a do win wan ene o gbeme kakaba nwa mana do nwa sou tuye a yo. A do. Ba fo yon fo me sin di akwe de bo do yo. Ye yire. Nou a ay kon rome yon yire. Ba soutou e wli alye nou e man jo ay jo. Nou vite yon. Nou ene na re nou ble do ou nou e disi. E na wa nou kawe de sou trili. Ba yon do anabote ho davu davu de me. Kakabu a mondo e me jolo ek bedin we a jolo de ya me. A jolo de te. Nou kwi bak mwa zanton.
anamu.

0: Minaki afueto tengo.
1: Iwe pe teru keji.
0: We piye aweto.
1: Ori keji.
0: Taeton awe.
1: Ese kesan.
0: Ihi ame tenego.
1: Oro la kan wa nibe.
0: O da hode ro fine.
1: Ti mo fe ki gbogbo eniyan ka jo gbo.
0: Bombaro mi me bi se mi ni se.
1: Ki a to wa mo gbo oro. Ase na lo.
0: We chobo na wa se oho acheton.
1: Ese kesan.
0: Afueto tenego.
1: Gbo nkan ti o wi.
0: Se nu de do.
1: O je oro to ni agbara.
0: Eyin hode bo doku won.
1: Yo si dara fun.
0: Amen na so yan na mi.
1: Ota oni lagbara lori.
0: Okun na ke ton na le bodo won do mi jiya.
1: E gbo nti ese kan se so.
0: Mi se nde do na mi o.
1: Oluwa mo bi a tin yo awon eni iwa bi Olorun kuro ninu idanwo.
0: Okun na tunde no de ogbe to wa lo ta di okun na ton ton so kule pon me.
1: Ati bi a tin pa awon alaiso oto ti a nfiya je ti a nje ni yamo di ojo idajo
0: bo ye ka sono wula ma wa dodono e sono wula ye do fine kaka je azan owe di daton.
2: Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les justes pour être punis au jour du les injustes pour être punis au jour du jugement.
1: Alléluia.
0: Amen.
1: Oro nla lo de le yi
0: o hoda hodi eja ye me.
1: Oluwa mo bi a se yo.
0: Kuro na tun de na gunle.
1: Oro nla ni o.
0: Pe da ho me.
1: Bi a tin yo awon eni iwa bi Olorun.
0: De ye na gunle ogbe to wa lo ta di kuro na ton kon ton.
1: Ko si fowo so wo po.
0: Ko si a lo sin do po.
1: Ko si ogun ti won le gbe.
0: Ko si apon de na ze.
1: Oluwa o mo bi yo se yo won.
0: Kuro na tun de na gunle ye.
1: Ogun ti won gbe ti e ni bi ise.
0: Apon de ze pantawero aso.
1: Ogun ti won gbe ti e ladugbo.
0: Apon de ze pantawero ka ti e o.
1: O eni iwa bi Olorun lo je.
0: Gbe to wa lo ta di kuro na ton wa yin
1: we. Oluwa yo yo kuro ninu ogun na.
0: Amen. Kuro na de we si apon o me.
1: Ogun ti won gbe ti e o ni bi oja.
0: Apon de ze pantawero o soji.
1: Awon to fowo so wo po ninu oja.
0: Ye me kun lo dopo do jitu ero soji o.
1: Wi pe ani shop yi.
0: Do mi do boutique ye lo.
1: A gba lowo e.
0: Mi na yi sun asitan.
1: A lo si village fun e.
0: Mi na yi kaka village ni.
1: Won fi owo ara won se ra won.
0: Ye na zi alo ede letan to wa ede lenu na.
1: Lo ko Jesu.
0: Lo Jesu yin ko me.
1: Iwo mo fi Olorun sile o.
0: We ma jo ma wo do me.
1: Mo fi Christi sile.
0: Ma jo Christi do me.
1: Ki won ni akori oro Olorun na.
0: De tewe wa yin okota ko okuru na tan.
1: Oluwa mo pa eniyan mo.
0: Okuru na na wula me.
1: Ni won la lasiko ti wo gangan o mo.
0: Lo pe ni pede suma tun.
1: Oluwa mo pa awon eniyan ti re.
0: Kuro na na wula etona le.
1: Lasiko ti wo gan o mo.
0: Lo pe nde etona nde suma tun wa.
1: God is protecting you.
0: L'Eternel te protège.
1: Even when you don't see.
0: Même au moment où tu ne le vois pas.
1: Ti wo gan o ti e mo.
0: Bo pede suma tele tun.
1: Yo yo kuro ninu isoro.
0: In now dey we son kule pon me.
1: Ara mi ninu Oluwa.
0: Me chele do kulu na me.
1: Eyi ni ko mo daju
0: wi. Elowe I need to tite ngbe tondo.
1: Inu ogun to nla koja lowo lowo.
0: Awon de da sawe ade alonu alonu diyan.
1: O nse idanwo ni.
0: Aro te pon blobe.
1: Lati kuro ni isale.
0: Na mo te do to si odo.
1: Fi bo si oke.
0: Bi aga.
1: Awon omo ti won lo sile iwe.
0: A vi azome vide na azome iwe le o.
1: O ri pe awon omo to ba wa ni primary school.
0: Amoro vide ru azome do kometan.
1: Yo se danwo.
0: Ye no glo te pon.
1: Ni o fi bo si secondary school.
0: Bo do no bi o college.
1: E to ba wa ni secondary school.
0: De karo college o.
1: Yo se danwo.
0: E na glo te pon.
1: Yo bo si university.
0: We to na bi o pro original la
1: vo. Danwo titi e lo de.
0: Te pon we tan we wa.
1: Ki se wi pe o ku sinu e.
0: Eni o indu ana ku de me a.
1: Won fowo so wo po ni.
0: Ye kun alo do po we si.
1: Won ro wi pe ile yo gbe omi.
0: Ye lendo je mere de ku gbana zewe mi.
1: Ile o gbodo gbe
0: emi. Ai ku mama si ku zewe mi ne.
1: Ise to wa se lori ile aye.
0: Azodi awa gbe lome bo wa wa o.
1: O ti pari ise na.
0: A ko fu azo a.
1: O ro ni o gbodo ku.
0: A kun si ku do mo.
1: Iye ni titi e.
0: O gbe we into we.
1: Ninu odile to gba jade yen.
0: Won do de mi atan si wa
1: o. O gbodo ku.
0: Adona ku wa.
1: O si a se yori.
0: Amen ana wa taragbe.
1: Ani n to wa se lori ile aye.
0: Lo ni awa gbe lome bo wa wa o.
1: Sori gbogbo certificate to ni to gba lowo lowo
0: bayi. Certificate and diploma de ya de le bi o.
1: O ni gbe lo sorun.
0: Ala ze kunde we ma ise pe ha.
1: Ibi na lo ti gba.
0: Fiye lo we ayide.
1: Ibi na lo ti gbodo lo.
0: Fiye lo di Adonazade.
1: O gbodo ri lo ni.
0: Adonamo zawe.
1: Bi won se pa egbe ataburu e.
0: De ye humla opono vitu epo.
1: O gbodo riwo pa.
0: Ye do na mo we hu ame.
1: Awon oti e won o je kan yoju sori ile aye.
0: Ye te lo bo e dele wa iku magbaran jide buwa.
1: Ye ti won fi pa won.
0: We to be wu ye ko ngbe ya.
1: Iwo yoju sori ile aye.
0: Amo we wa gbe lo me.
1: O ni ise nla to luwa fe lu e.
0: Edu azoda kodebo mafo mafo jona zawe na.
1: Yo de se se ni.
0: Bo e kana vi biblo nu e.
1: O gbodo se se.
0: Edu na vi biblo.
1: Oluwa lo ni kin jise fun.
0: Kun no we do do jeme de ma don we nu e.
1: Emi a jise.
0: Yen na don we.
1: Oluwa ran mi.
0: De o kun no to mi.
1: Emi a jise.
0: Yen na don we.
1: Ti Jesu ran mi.
0: De se mi do o.
1: Wi pe Jesu lo ba.
0: Bo Jesu we yan hosu.
1: Wi pe Jesu lo lugbara.
0: Bo Jesu we me kun le gato.
1: Wi pe Jesu ni iyanu.
0: Bo Jesu we jawo.
1: Won ni kin jise fun e.
0: E do ma don we nu e.
1: Mo de ti setan.
0: Nka o blofo.
1: Lati je ise na
0: na do do won an
1: ani loruko jesu
0: nlo jesu yin come
1: iwo leni na
0: wewe ime an
1: ti yo gbogbo idile yin soke
0: be na se gigo when do be se to da ga
1: o gbogun to ndoju kon
0: a wa lo pa lo pade ro ta so wewe o
1: ogun yi
0: awon e lo le o
1: won prepare sile ni
0: ye do son weda yi we
1: to fi mo wi pe
0: bo amo ten do tun rode
1: aye ti a wa yi
0: ayi kon de me mi de o
1: aye ogun ni
0: ayi kon wa ton we
1: nigba to gun miran ba yoju
0: we ni apon de vole wa o
1: igba yen ru ni ba e mo
0: we ninu o ka si sona diwe ya
1: nigba ti won ba nko awon ministry ni ibon yin
0: we de ye do nu kuno we ye o military no da tu gbon
1: nigba tan ba doju ogun
0: we ni eji awon kan lo
1: eru ki ba won lati yin bon
0: e si sona diye na do da tu wa
1: eru o gbodo ba e mo
0: e si ma sodo na diwe ba
1: toro ti ni jesu loluwa
0: do akodo jesu di kuno
1: aya o gbodo fo e mo
0: hun tu e sodo na ze a
1: tori po lorun be leyin re
0: do kuno ti toku do to we
1: wa lo de
0: ete we wa jo
1: ogun o ti de
0: awo ma ko wa
1: wahala o ti de
0: dagba debu te wa
1: eru tin ba e
0: mo ka si kuro didi wewe
1: o ti fe pare
0: lu akoja hun wede
1: ta lo so fun e wi pe
0: me ka donu wedo
1: iwo lo fo wa re pare
0: wa we na se pare to a lo to do
1: se soro to wa ninu e
0: kule ponde mi ade lo wa
1: job na ti la ru e koja
0: job de su da sa mo kan ton
1: o jade ninu e ni
0: e ka ton si me
1: o gbodo ku sinu e
0: adona ku de me
1: ja be si lati e koja
0: ja be si da sa eto
1: o jade kuro ninu e
0: ton du awon me
1: abraham apere igbagbo
0: abraham de ya pagire
1: yi se ton
0: e da saitan
1: ko ku sinu e
0: ku de me ha
1: tori oluwa nwo
0: no kuro na do pipun we
1: o si mo wi pe
0: be ka tun ro
1: ohun o gba kuro ninu isoro
0: emi na wo le san kule pon
1: si ta lo wa kan lowo lo
0: ba je wa je alo na lo nu lo
1: emi ati re ni
0: iyen po to pepo
1: we iwe corinthi kini
0: we corinthi tita
1: ori ikewa ise ketala
0: ta eton wo kiki ame wa
1: tongo 1 corinthians chapter 10 verse number 13
0: premier corinthians chapitre 10 le 13e verse
1: o wa gbo nkan to ntun so ntiti
0: ama wa se ko de ye lefo adonu eton
1: idi ni ninu mi fi mandun lojojumo
0: ewe so mo ko meti no do hun hun
1: do gbe so gbe so de
0: wenu ya kwan wa o
1: ti wahala de
0: bo ta gba wa o
1: ta wo waju
0: bo mi ponu kan
1: ta o ri enikeni
0: mo meti ya
1: ta wo eyin
0: bo mi pon gudo
1: ta o re enikeni
0: mo meti ya
1: eniyan kan be
0: meropotin
1: o na lo wa ni waju
0: ewe ronu kan
1: ko se ni to si ni waju
0: medebu jenu kan niyan
1: o na lo wa ni a
0: meropode ronu kan le aro
1: teti ko se ni to si ni arin
0: medebu ka jenu kan ro teti
1: o na lo wa leyin
0: meropone le aro
1: kudo ko se ni to si ni eyin
0: medebu ka le jenu kan
1: aye raye ninu orun lo
0: ma fo ka fodo no le mewe
1: o lo ni kin jise
0: ewe ro ma don won nu e
1: wi pe on yo gba e ninu ibanuje ati wahala to wa yi
0: so a wu bla po
1: ko le pon de mi
0: ade o jesu kristi
1: nazareti kan soso olorun
0: fi jiro poge aka ma wo
1: ti ota o fe gbo
0: deke to ma jonase
1: e to je wi pe
0: wo inda jirede
1: o ti bori ota
0: e ko dudo ke to
1: ji o ti te esu mole
0: e ko ta fo ke to ji
1: wa ni lo lo ti a wa yi
0: a lo nu a lo nu dine mi de
1: ko de si onkun ti ota le fi se mo
0: nde bu ka le fo dubo ke to na yi do wa
1: o le ku mo
0: e so si ku gbede ya
1: o ti ye
0: e ko run gbe
1: won o le kan ma gbele
0: bu mo e so si ku e do sati yan
1: ti debu wa o ti ku ori agbele
0: bu e ko kuku sati jiton
1: o si ti ko isoro ati banuje temi ti re lo
0: e ko kule pon ati a ubla yen
1: to gbo to so lori je agbele bu
0: ni a se ne ro sati yan
1: ti aye ati gbana ni mo ti wa ninu ayo
0: si we orun ro po eyan yen bi aya je me
1: o ni o pari
0: edu evo
1: ogun aye e pari
0: apo agbe sato eton fo
1: banu je pari
0: a ubla tu ele bivo
1: ekun pari
0: a fitu evo
1: o se ku omo mo
0: a sora di ti o fitan de a
1: ani o so wi pe won ogbogo dide si e mo
0: e ku sona ze a kwa titero di
1: tu ile oko
0: lu asu pe we a
1: a lo ni igbeyawe o daru
0: edu a lo wi wuli tu e ene kuna wulu
1: wo. Bo se sele ninu ebi yin.
0: Deno joro he onu bo.
1: Jesus so po ti pari.
0: Jesus ro ti we ko fo.
1: O je gbese mo.
0: Asona do ho de ya.
1: Oni ki nso be fun.
0: Edo ma do mo nu e.
1: O lo pari lori
0: di abile. Edo ko do satiyan jidan.
1: Iwe Corinthians ori kewa.
0: Owe Corinthians te tun awo.
1: Ese ketala.
0: Kiki ame wia tonto.
1: O gbo ohun to so.
0: Ase ni ero.
1: Ko si idanwo kan ti o ti de bayin.
0: Ero te kunde ma de bo jemiji.
1: Bi ko se eru eyi ti o mo niwon fun eniyan.
0: Adafo de style ku ran to we.
1: Sugbon olododo ni Olorun.
0: Amo dodo no wa yo kuno.
1: Eni ti ki yo je ki a dan yi wo ju bi eyin se le gba.
0: Me de mo na lo be na temi pon wu ga ku kuno mi
1: kon. Sugbon ti yo sise ona ti yo pelu.
0: Amo ide suna fo bali de mi na to
1: ketata. Ni idanwo na.
0: Si kule pon mi
1: ko. Ki eyin ki o le gba.
0: Na mi de ni mo tento yi.
1: So ti gboro nla bayi.
0: Amen.
1: Ara mi ninu Oluwa.
0: Me je lero kuno no me.
1: Awon ogun kan be ti Olorun nja fun e lowo lowo.
0: Ah, wa dele de bo kuno no funfun no wi alonu alonu.
1: Sugbon wo gangan o mo.
0: Amo pere su atun wa.
1: Awon idoju kokan be.
0: Awon ze pe medele tin.
1: Awon ewu kan be.
0: Awu vedele tin.
1: E ti Oluwa tin da duro.
0: Bo kunondo alodote na
1: o. O da duro won aju eni o.
0: Edu alote na ronun kan to we.
1: O ba ti gba be lo.
0: Mama o gbon fine wa.
1: Awon idanwo kan be.
0: Kule pon dele tin.
1: Oni ki se titi.
0: Edu e kun to we o.
1: O ti gbe ku oni waju
0: e. Ye ko de sonun kan to we.
1: Bo.
0: Se.
1: Awon ipinu ota kan be.
0: Be mi ma ke to ton dele tin.
1: Nigba ti won to.
0: Wende ye
1: won o jan saseyori
0: e e number e blo taragbe ya
1: ti Oluwa fi da gbogbo eru mo won lowo
0: o kuno wulu bira lonu ye
1: oni ko mo sun modo e
0: edo ni ma sepo
1: o ye ko le dupe lowo Olorun
0: e je ka ro we opo ni dope ni wesin
1: tori ko je kan pa en lekun
0: du e lobe da vinu nu we ya
1: ope mi po lodo re
0: ope je supporta situ me
1: aye o pa mi lekun
0: ayi ko ma da vinu nu mi ne
1: mo jo mo yo ni le re
0: o ko je ya ronu kan to we
1: ope ye baba o
0: e
1: ope mi po ope mi po lodo re aye o pa mi lekun mo jo mo yo ni le baba ope ye baba o e hey igba gbogbo
0: wele binu
1: o ni opolopo ilekun kan mo nti ni waju awon omo Olorun
0: ewe o won supo supo no su no mi o vi ma o ton le sinu kan
1: e to je wi pe
0: we kayin lo
1: o ma mu ironu ba wa
0: e no he le po wa mo me
1: ki lo de ti iru ilekun bayi
0: zomo won le kanton
1: to fiti
0: e kasu
1: Oluwa lo mama ti ilekun na
0: ro ti mo do su han
1: sugbon opolopo wa
0: amo me supo supo mi ton
1: ai mo pe ilekun yen ta ba wonu ibe ta ibe la gba lo si orun
0: mi no tun no han enede okuruna su o eno mi bi emeda yo fine mi na gbon mo do drill lo me
1: agogo to Oluwa de fe pe e
0: bo gande okuruna jiro na yi lo we o
1: o ti pe
0: gan ka o so
1: awon nkan miran mo nsele
0: nu dele no jo
1: e ti awon eniyan to feran
0: mo medi ayin won na le
1: mo kan sadede ko e sile
0: le no no mo mo no gbe me dai
1: lai se po se won
0: ni mo ilu awa kanu ye
1: won ni awon obe sise mo
0: e na do ku soja wa so po pepo
1: won ni a awon o ti e ni nkan kan se pelu
0: e no do mi ku te sodo nde bo jam lo po pepo
1: iwo ko ni won se ni bi
0: o po e wa kana
1: ara won ni won se ni bi
0: agbasa edele ton e wa kana
1: ki se iwo
0: iwe a
1: iwo ko ni won se ni ka
0: wewe wa dakana me
1: eje yen ti wa ika yen ti wa nu eje won tele
0: o ka o adaka kuro kajo e ton me da yi we
1: sugbon nigba ti won sapa
0: amo opo ene te
1: ti won raye se enika
0: oye ma mu alibo wa
1: ta ti pe ogun eyin dide sawon
0: oye mo ru apanko to ton chite do emi on
1: e to dide si awon ota israeli
0: e chite roke to israeli ton ji o
1: won ya sa fun e
0: ye ya o run we
1: tori wi pe ti won o ba sa
0: lu edu e ma han
1: ibe ni ota won gba lo
0: fine we ke to e de ton da gbon mo yi me
1: iwo wa tun ronu
0: bo pele ronu le pon
1: le ese wo ni mo se lagbaja
0: to ten ka wa ta
1: o se
0: ama chene
1: orisi eyan meta lo wa nu aye e
0: to vovo atan we ti no gbeza
1: awon ti o wa be sise fasiko di
0: me na wa wa so po wa pona jire pere
1: to je wi pe won o ni be dele leri
0: wo indu e na no fine kaka je ti ma pa
1: awon eyan kan wa won wa
0: me dele de be na wa
1: won wa pa elekun
0: ye na wa da vinu
1: iwo ko ni won pa lekun
0: wewe wa da vinu na
1: ara won ni o
0: ye dele
1: awon kan wa
0: me dele de
1: won wa pa elerin
0: ye na wa donu ki
1: ko we awon kan si wa
0: me dele kade
1: won wa pelu e titi laila
0: ye na no po po po kaka doi doi
1: won o le fi ele
0: ye na jowe do wa
1: ko si nte eyan kan le so le ti
0: won ko si ne me dele ro to e to me
1: iru awon eyan to won be ninu aye
0: e ni be to lo pade ti to betu we melene
1: idi niji nigba ti ogun ba de
0: we ni agun wa o
1: bo
0: se
1: Oluwa mo ibere
0: kuro no tun bibe
1: Oluwa mo ibere ogun
0: na kuro no tun bibe agun ton
1: toro mo kogun yen o to bere oluwa ti mo
0: joba opo en na be okuru no kotun
1: ogo ni fun baba loke orun
0: haleluya
1: eyi ni ki o gbo
0: e lo we anise
1: eti o si gbodo mo daju
0: bu adora tun tite nge
1: awon ilekun to ti ni waju e
0: do won de suronu kan to ile o
1: oluwa fi n dabobo aye atawon
0: me ni okuru no zebo do to gan po da ti o ji do po do fi to ile po we
1: olo mama ti ilekun
0: na etun gan ji bo do so han
1: sugbon mo sokun
0: amo ma yavi o
1: mo yo ni
0: no jaya
1: mo ni oluwa o se
0: no do okuru no abasi
1: toro mo bi o se gba o ninu isoro
0: we tun de na okuru we si kule pon me gbon
1: gbogbo adura to gba
0: o di alopalopade a ho le o
1: eti o gba
0: bo e ma te a
1: to gba to ni yes
0: o ka ka boro wi
1: o oluwa ti gbo
0: okuna ko se de chelo
1: sugbon o ri down
0: bo mo si o de o ton
1: ah mo yo ni
0: no jayala
1: mo yo
0: no da ya je pon
1: tori wi pe olorun ti mo ohun ti yo sele
0: kuruna ko tun de do na jowe o
1: to n ba tete down adura yen
0: inwe mi ya o bo si ona de onu e o
1: idi ni yi ko fe ko ku lojiji
0: e wa zombo e ma ba ra ni kuku ajiji
1: toro ni eto fun aye e
0: do edo tito na gbe to we
1: tori awa eniyan la mo wa iku kakiri
0: amo mi o gbe to lenu ro ku ba pe we
1: sugbon olorun yi fe ka ku lojiji
0: amo ma o ba ro mi ni kuku ajiji ya
1: ogo ni fun baba mi loke
0: orun haleluya
1: eyi ni ko mo
0: e lo we anitun
1: ko si mo daju wipe
0: oni ani tun titen gbe ton
1: ani olorun mo bi o se gba e ninu isoro
0: e lo mafo tunde na ogun lewe bo na dewe ton so kule pon me gbon
1: orisi eniyan meta
0: gbe ta vovo aton
1: ni mo fe fi se apere
0: ewe je do black pad
1: to de je wipe o ye ko le dupe pe oluwa o se
0: e je kara ni te do pero kurunu abasi
1: to je ki n ri wahala
0: bo ma robo mo tagba
1: akoko
0: nu kan ton
1: mo fi awon lawyer se apere
0: nze ye o we da to le nze ye mo to ba ya pa
1: awon agbejoro
0: yemen yi we doto le
1: hallelujah
0: amen we yi doto
1: a mo ro pe afoka ni mo npe won
0: wi eye wa afoka le we
1: o de je onigbagbo
0: mo kan yi seno
1: o de wa ninu office
0: mo ka ro biro ton me
1: adura ti o mo gba ni wi pe
0: o de de we yi doto ja
1: oluwa je kawon eyan oni isoro
0: kuno gbo na mele ni dokule pon
1: je ki wahala o de
0: tagba ni wa
1: ko mo de bawon eyan
0: ni jemeleji
1: tori mo fe san ida mewa
0: lo njo na sumanda o
1: ki won mo gbe orisirisi ejo wa
0: boni eni no ze we ala
1: je kan yo mo ri a je kan mo ri akoba
0: boni eni no mo akoba
1: je kan ri wahala
0: eni no mo tagba
1: won fi lo gbe won
0: de na to igan pa me
1: sugbon ojo na to ba jade
0: amu asan gbe nu amakaton
1: to fi lo so gbe won
0: bona mo te to ikan pa me
1: o se titi
0: a bloka kakaka
1: moto e o mo sise
0: moto wa zo a
1: tori won ti fami si moto yen pe yo payan
0: lo moto owo eze un tun lodo e na hu me
1: iwo de ti gbadura
0: we ka koko de
1: won ti fami si motorcycle to fe gbe jade
0: eun tun lo keke to ere ajo na de ton
1: wi pe oni lori akoba
0: lo egbe ana mo akoba
1: o gbe jade sugbon gbe won lo pari
0: si lo ana de keke to amo ga pa mi ana iforo
1: sugbon sapa titi
0: akaka atepon kakaka
1: o de gbodo mo gbe nkan irinse yen de bi to
0: lo amaka do na goma ze a for zone we ne je fi ape o
1: lo ba ni eh
0: ma ro yege
1: se ki se pe kini itun baje ni
0: mo me ron lo le gbere da si ni
1: o baje
0: egbele ya
1: olorun ni nsise lowo
0: ma u ma fo ma fo da so we
1: ara ko mo dupe ni
0: je ko libo dupe
1: appointment miran o tun le mu
0: rendezvous de voir rien à la wuli
1: dupe lowo oluwa
0: dupe ni
1: sugbon mo ni eh
0: amo ara
1: awon ota itu ti de
0: ke to ero le o le wa me
1: loni to je ki o ye ki n gba ise na
0: egbere je aro ma yi azo
1: sugbon ise yen
0: amo azo
1: mo da gbogbo eru
0: yewulu
1: bi o daru
0: yewuluwa
1: oluwa lo nsise lowo lori aye
0: o do azo wa we lonu alonu
1: awon eni keji
0: me awe go
1: o ni awon doctor
0: ewe in toto
1: gbogbo awon to je doctor ti won je omo olorun
0: de ido to bo kai ma o fi le o
1: gbogbo na mo gbadura
0: ye bi eno o de si
1: oluwa
0: kuluna
1: je ka ri se o
0: gbo mi ni mu azo
1: a le toju awon eyan o
0: na mi ni si gan gbe le
1: pon se ni ti o sa isan mo gbe lo so
0: me ma ka ja zo e ran to ido to we we a
1: awon na gbadura
0: e da ho wa hun
1: idi niji olorun mo bo se mo yo awon eniyan ti e
0: kuluna tunde na ogun le tonu le
1: o ma pe bi ti e owo gba koja
0: amoro fide gba gbon bo wa yo
1: ibe le lomiran gba koja
0: fino po emere fo legbon
1: lo ti subu lule
0: ko ka ja yi
1: ni o fi gbe
0: bo ese
1: won ba pe ambulance
0: bo ayiro ambulance
1: won ba pe awon fire brigade
0: bo yiro sapeur pompier
1: o ye wa gbe o ti subu lule
0: bo lo bi ba se lo e ja yi me
1: ategun kan lo fe lu
0: je on de wa yin du epo
1: iwo koja nbe omo e koja nibe nkan kun sele
0: se wo fi ne fitu egbon fi ne debu jodo mi jiya
1: olorun de gbodo gbo adura ti won na
0: okuno karona se de gbe ye je su tonton
1: tori awon na ni ise ti won se fodorun
0: jesu du azode wa na ma we de o
1: awon enikeji niyan
0: me we gole
1: eniketa ti mo me bi se apere
0: me god enja do black pajire
1: o ni awon to nta po si
0: ewe nchi ogba satole
1: ise ti won se nti won
0: azode na wa one hun
1: sugbon mi gba ladura
0: amo yen ko de
1: ko si bi po si na se re wa to
0: de bu de ti ogba yan wa pedo
1: o ni gbe esi ninu odun yi
0: se we teme pere ko e lo me
1: loruko jesu
0: jesu christ nazareth ton sin
1: o ni gbe omo esi
0: ye nazareth tu e de
1: o ni gbe yawo esi
0: mo amen nazareth tu e de
1: o ni gbe oko esi
0: mo amen nazareth
1: ko si bo se re wa to
0: ko si de ti ogba
1: so rawon ton ta po si
0: amo meran sa ti ogba
1: awon na mo n gbadura
0: ye jesu no ko de
1: mo oluwa
0: no e
1: po si ta won se kale
0: o ti ogba de n lo da ye lo
1: ori won ni o eje tawon je ni ile olorun
0: lo ndo pade bo ndoro church pa cheme hun
1: o ya je kawon yan wara
0: gbogbo bo ni mele ni aho ti ogba
1: ta lo wa fe gbadura lo wuro po n fe lo ra po si
0: make a jona ode sa fifuna kuno gbo mayiko ti ogba
1: abeni ti okun won mo n gbe sinu

0: ma ku wa eno den eno di on to
1: chi oni gba gbode ni carpenter to nse
0: po ise no kawe yin meni ziede no kwe chi ogba
1: itori olorun lo nyo eku oni nu isu
0: ewe somo mavo mavo we ro dide we so pe pon le mewe
1: iwo lo more n to
0: nse wewe ma tun dagbe nu e wa kuro na
1: ka lo more n to nse
0: ni inu a tun dagbe nu e wa ere
1: ton o gbodo yo olorun kuro ninu gbogbo rin ajo to ba rin
0: si ku de mavo mavo to so gbe this only 20 days and let
1: tori iwe isaiah so fun
0: mi we isaiah ton dona
1: isaiah 54 verse number 17
0: isaiah 54
1: verse 17
0: verse 17
1: oro nla kan wa nibe
0: o da o de ro fine
1: lo fi gbodo mo yo ni waju olorun
0: o eni onano so ma nano jaya ro kuro nunu
1: bo oro ti bibeli so
0: se ko de wewe do
1: verse 17
0: verse 17
1: ko si onja
0: Edu afun o ne matin
1: ti a se si o
0: boye bayi gran we
1: ti o le se nkan
0: bo na si ku wa de na we
1: so ti gbo bayi
0: ase
1: ibi kan o le de bayi
0: nyira kan de bo si jeji to ya
1: idi ni gbogbo nton sele si e ma dupe ni
0: ewe zon de bude ro bi
1: gbo ati gbogbo an to dide si o ni idajo
0: podoro o dede bude ti
1: ni wo o da ni ebi
0: de ti te we
1: di eyi ni ogun awon iranse iranse oluwa
0: elo won yo gu ye o
1: lati odo mi ni ododo won ti wa
0: podoro to so deyin okuna ton ton so we
1: oni oluwa
0: o dele tonu wa we kuna do
2: Toute âme forgée contre toi sera sans effet.
1: Yes.
2: Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras.
1: Yes.
2: Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel.
1: Yes.
2: Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel.
1: Ogoni fun baba loke
0: oro. Igona je so to di aga.
1: Ki lo de to nsokun?
0: E tesi aviare.
1: Ki lo de to je ojojumo?
0: Igbese
1: je. Inu ironu ni wo mo wa.
0: Ile pon gbe je anu.
1: Iwo isi ninu wipe ani ojo la mi yo dara.
0: Wo anu do didoro odun to me do so sagbe che na yan la.
1: Se won fi eran se sori ile aye won lo ni oni raye loko to kuro.
0: Mu ye se to gbe ro me fi ra ni ma mo gbe bo sa won jo ton sin gbe o me wo ya.
1: Se tori wipe
0: no.
1: Idile yin.
0: Okule pe opin do mi tan.
1: Won tu asiri fun pe awon aje kan be nibe
0: iye gba wi de lenu ero je mi la se to de le fine
1: awon abiku kan wa nibe
0: abiku de lero fine
1: awon emere kan wa nibe
0: yewe emere de lero fine
1: awon apayan kan wa nibe
0: yewe mewu to de lero fine
1: hallelujah
0: amen
1: ogo ni fun baba loke
0: ogo na to che to di aga
1: se tori ele ru wa nbe
0: won ni owe zombo ka siro didi wewe a
1: inu le kan wa wa ni gbogbo ni gbogbo agbaye ti o si aje kan
0: ni de wa ti to we kezu ene le bi se mebo ase to ma de me a
1: ti o si awon abiku
0: de wa abiku de pepe de me de
1: bu
0: de
1: family kan wa
0: mo family mo kan ton de ya
1: ti o wa si
0: bo e de ya
1: mo mo je kan tan e je
0: ma ro ni blawed wo bo
1: gbo nkan to luwa so
0: senu de okuru na do
1: o mo bi yo se gba wa
0: e tun de na kun mi gbon
1: psalm 34
0: psalm 34
1: verse number 19
0: Verset
1: 19. Psalm 34, verse number 19.
0: Psalm 34, verset 19.
1: Bon, quand tu bibeli so.
0: Sende wewe doa do fine nou miyon.
1: Ogo ni fun baba loke.
0: Ogo na to mi ton ro di aga.
1: Oro nla lo wa nibe.
0: Oko da o de ro fine nou mi.
1: Psalm 34, verset 19.
0: Owe som le ton.
1: Psalm 34, verse number 19.
0: Ta e ton gban.
1: Oro nla wa.
0: Ta e ton gban.
1: Opolopo ni iponju olododo. Sugbon Oluwa gba ninu won gbogbo. Yes.
2: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé.
1: Yes.
2: Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
0: Et le kuno titu akpara yemededo yemededo kulepon leme. Mo ro pe ka sonu gun eye so yemetita ubla mele.
1: Iwo sapa lati je olododo ninu bo se nsin Olorun.
0: Wo te pon mo titu ye ododo no leme di aro ma o tu esin gbon we.
1: O ri pe yo gba e.
0: Ah mo re na kun le we.
1: Jade kuro ninu ese.
0: To sin yin la do me.
1: Yowo kuro ninu gbogbo awon iwa ti o dara.
0: Di alo so wa ro de ma yan an leme.
1: O ri pe yo gba e dandan.
0: Ah mo re na kun le we jeun jeun.
1: Bo ba le gba mi.
0: Endu esi hun mi yan.
1: Lati odun to ti ran mi nise.
0: Si pede mi e ko zo mi azore.
1: To ba le gba mi titi doni.
0: Mi kaka je gbe o.
1: Ko se ni t'Olorun o le
0: gba. Me mo kan ton ma ne wa kuro ma gan.
1: Proverbs chapter 11 verse 8.
0: We proverb titan wo lo po kiki ame.
1: Iwe owe ori kokanle ese kejo.
0: We proverb ton titan wo lo po kiki ame tatan go.
1: Je ki mo fun o ni awon ese oro Olorun.
0: Gbogbo ni ma na wewe fodele.
1: E ti o mu ese re duro ni waju Oluwa.
0: Ena ya foto elododo kuro na sinu.
1: Gbo ese kejo.
0: Si afetan tatan.
1: Gbo nkan to wi.
0: Se le do.
1: Ayo olododo kuro ninu iyonu.
0: Ye ka so de dodoro to so awu veme.
1: Eniyan buburu a si bo si ipo re.
0: Bo meyin kaka so ja ije teni o meleko.
1: Oro nla kan ti mo fe ko mo ni.
0: O da po de fode mara ni lesin.
1: Fi awon to ngbogun dide si esin.
0: Me da wa se pe wele joye dola.
1: Iwo sa je olododo waju Olorun.
0: Pe pe dodoro no kuro nunu.
1: Mo kowo bo nkan buburu.
0: Ma dalo nu yin akame
1: o. Ayowo.
0: Je na de kweso mi.
1: O eyan buburu yen.
0: kaine o.
1: Bibeli ni a o fi ropo sinu e.
0: E ro meyin la ka we na ze leko ro yin.
1: O de mo pe Olorun wa ki se oniro.
0: Akatno ma we lo kuyan ti gbanu o.
1: Hallelujah.
0: Amen.
2: Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place.
1: So ti baba. Jowo ko sile nibi to ba tin gbo.
0: Nta iro file budi aro todo we ni.
1: Mo ma wo wi pe awon kan didi ogun si e.
0: Ma no le podo je merele chita kan to jitu e.
1: Ori won fe ru eru ogun aye e ni.
0: Taye to ye janse bo to don agba gbe
1: sa. Won se tan, won se tan lati bo won lati ran e lowo lati bo oru wahala yen ni.
0: Ye jagu Olorun bo to don agba kule po to ton po ko e po we.
1: Ep to ese bibeli yen ka.
0: Mi le fo ki yana mi.
3: Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place.
1: Yes. Ogo ni fun baba lokan.
0: Ipo na to je to ti aga.
1: Won fe gba ipo re ni.
0: Ye jona yi teyin la ka to eto me.
1: I need ti won fi yo elenu yen.
0: Ma ti rode ze bo to ya sanu
1: e. I lowo lowo.
0: Ma dokwe.
1: I bimo.
0: Ma mo fiji.
1: Gbese.
0: Ah,
1: won bo wa gba ipo na lowo
0: e. Ye jawe na yi tin an to en ele bime.
1: A yo iwo kuro loruko Jesu lai
0: te. Won na de we to so awon en eme do.
1: A yo kuro ninu wahala yen.
0: Se na de we to so to clean ni o.
1: Ai san ti won fi yo elenu
0: yen. Asan de se bo to.
1: A yo iwo.
0: Ye na de we
1: so. A wa gbe awon si.
0: Bo na wa se de ro te.
1: Se ba won na na bere re.
0: Ndo e Jesu je be ai.
1: Awon na ni won de pari e.
0: Ye Jesu je na fonu
1: e. Awon ni won mo ru lo.
0: Ye de na gba don so iwe.
1: Idi ni yi. O nilu ati gbadura.
0: Atedo
1: ku pe to ru wa. Jeki ota mi koku.
0: Bona keto cheni ku.
1: Jeki ota mi oku.
0: Bona keto cheni
1: ku. O adura gbakugba lo fe.
0: O deyin la ka wode ne.
1: O lele mi Olorun ko mo gbadura pe ko ta.
0: Asi do bigbo ma o to mo wode yin la ka mo kan
1: ton. Mo gbadura adura bayi.
0: Ma so de mo kan ton o.
1: Oluwa.
0: O kuru le.
1: Eto to ta se kale fun mi.
0: O ti tore keto tonu mi
1: o. Oya. Ba mi gbele won lowo.
0: Bona ni si ani se
1: da lo me ni.
0: O dede yan.
1: Won ba se torere fun
0: e. Ye blo ti to ra
1: pe. Won gba rere.
0: Ye ra mo da
1: pe. Ba se buburu.
0: Ye blo yin la kan.
1: Won fi won ropo.
0: Ye na se to di yin la kan.
1: Ogo ni fun baba
0: lo kan. Bona to je to ti aga.
1: Gege bi agogo wa se nlo yi.
0: Dide gami to me do yido we o.
1: Ogo ni fun baba lo kan.
0: Bona Jesu to ti aga.
1: E ja lo sinu Psalm 34.
0: Mi gba mi ni iwe Psalm to me chapter 34.
1: Ati ka yen ja lo e ja ka Psalm 37.
0: Mi gba mi ni a Psalm 37.
1: E ja ka lati verse number 39.
0: Mi gba mi ni abeso verse 39
1: to 40
0: kaka je 40
1: eje kaka
0: mi gbo boni ro mi ni ka
1: Psalm 37 verse 39 to 40
0: Psalm 37 le verse 39 à 40
1: oro nla kan na tun wa nibe o.
0: Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur
1: yes.
0: au temps de la détresse.
1: So ting baba.
0: L'Éternel les secours.
1: Yes.
0: Et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge.
1: Sugbon lati owo Oluwa wa ni igbala won lododo. Hey, ko so pe igbala won yan buburu.
0: Ero kun le ga yan o meyin kan le ton mi.
1: Awo fe jo lododo bi won se nsin Olorun tele ni o. O lo fa gbogbo wahala to ndoju ko eyin.
0: Ajayi dodono didi aro ma o segun da yi a. Ewe zomo tagbaro le biro nuku pipipe re.
1: Sugbon lati owo Oluwa wa ni igbala won olododo.
0: Amo to so kuro na lo mewe kunle ga yo dodo.
1: O ni abo won ni igba iponju.
0: Kuro na we gan po ye to to kunle pon gwenu.
1: So ngboro.
0: Asisi.
1: Oluwa yo si ran won lowo.
0: Kuro na na so gwa lo na
1: yi. Yo si gba won.
0: E na so gunle yi.
1: Yo gba won lowo awon eniyan buburu.
0: E na gunle yi so me.
1: Yo si gba won la.
0: E na so gunle
1: yi. Nitori ti won gbekele.
0: Yo ye si ato gbigbo e to.
1: Ta ni won gbekele.
0: Mewo pe wa gbo atodo.
1: O sa wa nu church.
0: Asara mi sa o me.
1: Ibe le de bi awa si.
0: Sine mi ka ji mi de.
1: Ta le gbekele.
0: Mewo mi gbo atodo.
1: O gbon ti bibeli so ni.
0: Asene wewe do aye.
1: O ni sa gbekele.
0: E lo gbo atodo go.
1: O ni gbekele.
0: Ero se agbodo gbigbo to dego.
1: Faramo Jesu.
0: Mo se agbaza to tedego.
1: Faramo Jesu.
0: Se ato gbigbo to le po
1: so dego. Sumo Jesu titi
0: do. Mo se po Jesu kaka so ivivonu.
1: Lo santa.
0: Lo weme.
1: Bilo.
0: Tabiro same.
1: Mo se yaku.
0: Ma klaso Jesu go me.
1: Sumo Jesu.
0: Se po Jesu kaka ivivonu to we.
1: Olorun sise.
0: Kuro na na so wa.
1: Leyin re
0: rokoto to yi
1: sugbon ori
0: amo omo ya
1: tori waju lo nwo
0: lonu ko kere ku
1: olorun sise
0: kuro na so wa
1: ni egbe re
0: do apato we
1: sugbon o mo
0: amo atun wa
1: tori wi pe
0: do
1: ibi to nlo lodoju ko
0: fire bo ku yo kere gbe panu ko mo
1: ro le fi esile
0: esi jowe do wa
1: gbogbo to nla koja nisisin
0: we da sade adonaron diyan
1: wo won fun e amon pe kankan ni training
0: yero formation na wewe
1: O ni won fun e lowo.
0: Yero yi entraîner we.
1: Nigbati o ba sase yori.
0: When they are now water ton.
1: Inu ti e gan dun.
0: A moro ko me pere so ton.
1: We be yes.
0: So we.
1: Ko si apata ti o le kuro ni waju mi.
0: O so mo kan ton ma timbo ma ga ton sonu.
1: Pelu oruko Jesu.
0: Foto yin Jesu ton.
1: Oko ati yawo ton gbo mi.
0: Asupa sipo re ro to ro mi we.
1: Ti e le fe tuka.
0: Bo mi re mi jan gbado wo.
1: E nilo ati tuka.
0: Ma ro ko ton gbado ne.
1: Ise ota ni yi.
0: Azoke to ton di ehun.
1: Eh le tuka
0: mi ma nora gbado ne
1: eyanju oro yi
0: mi kekle mi do ko owo inde
1: baba to ko awon omo e sile
0: papa de gbe fitan le da yo
1: to ni awon omo yi o dara
0: boro fiero le de bu yan
1: to nse pe fun won
0: boro nu to ye we
1: se won fe ka awon omo o dara tele ni
0: un ye baro fi gbe tan le de ni yan da yi we a
1: ise ota le yi
0: azoke to ton won ye lo si
1: iwo ni ko tete
0: wowe ni yawo
1: ko se gege bi olori
0: mo ba itaidi
1: to ni olorun olorun ti a nsin
0: ro maude sin
1: o mo rojo fun eniyan rere
0: enu jaji kun etonu me dagbe
1: ati eniyan
0: bo to meyan kan kan
1: mo gbagbe akori oro olorun na
0: mo ko ta ko kunu ton de ase
1: o olorun
0: okuluna
1: o mo nda bobo awon eniyan
0: enu to kan po le to etonu le
1: nigba ti mo ti e mo
0: wende ye ma tele tun won
1: abo olorun ko ni siku olori ile
0: e men kan po okuluna ton e mo na ho so gbon to
1: mo gbagbe ola
0: ma won sa o me
1: agogo mejila
0: gan wewe me
1: ko pade wa ni apapa
0: wa pe mi ru apapa
1: suru lere
0: suru lere
1: so po n lo si eglise de la sagesse
0: se ko du emi ko e akun sagesse ton me
1: to ba ranti yen
0: so wi pe
1: o n lo si eglise daddy
0: du emi ko akun daddy ton me
1: tabi o so pe awon kan te mo pe ni eglise fada
0: me de vole ton ro akun fada ton
1: hallelujah
0: amen
1: mama kan ni o n lo si eglise papa
0: Mama
1: de, no Jesus ni papa o.
0: Hallelujah. Mama ro koro na keke no keke no. Veze mi so yi papa si agun me.
1: Eh daddy nu Oluwa lawon yan
0: lawon yan
1: lawon yan ge kuru na so di
0: ewe,
1: daddy.
0: Ewe ye sendo gribo do papa papa.
1: Jesus ni baba baba.
0: Jesus e papa papa le ton.
1: O lo gbe wa dide.
0: Ewe ze mi chite.
1: A de dupe bi to ran wa lowo
0: de. Ni ka dupe na fi re gwaro na.
1: Bibi kibi to tin gbo mi bayi.
0: Bi bu di aro to ro mi we de yo.
1: Jowo.
0: Keklen.
1: Mo fe gbadura fun idile meta
0: pere. Ja ko re na won do atan ge.
1: Ti ma de tin gbadura fun
0: won. Ko de anu ye fo o.
1: La osori ofe.
0: Mi nana jomi o.
1: Eyin osise.
0: Asawa to le.
1: E mo gbagbe.
0: Mi ma won o me.
1: Ipade wa ni asale.
0: Pele pele de gbadan ti.
1: Agogo mefa.
0: Do kan ize
1: gbadan. Gbogbo eyan ti wa nwaju Olorun.
0: Mi ni koro koro
1: nu. Ke ti gbadura.
0: Mo ni mi ni koro de ko.
1: Fun program isoji ojo meta to wa ninu ose
0: yi. Asanton si program de mi do da vo fo o de ton.
1: Ah e mo fi sere o.
0: Mi ma do degun de.
1: Isoji yan yo bere ni ojo Wednesday.
0: Raza dona beto mercredi.
1: Ni gbogbo ri eka ijowa kakiri gbogbo agbaye.
0: Bi to we kezu enele bi me.
1: Oluwa ko di wa
0: mu. Kuno ni black gbadan.
1: Agogo mefa asale ni.
0: Guys e gbadan we me.
1: Titi di agogo mejo.
0: Kaka je gantan ton
1: gbadan. Igba mi o le pari la agogo mejo.
0: Ore lenu ete si e fo gantan ton
1: gbadan. Ori wipe ti itu sile ba wa.
0: Indo jeme dede kuno no bele
1: ti la iwe sile. Sugbon. Ni gbogbo ri eka ijowa.
0: Akuta mi ton le biji o.
1: Ko si ipade asale ti won mo nse ni ojo Tuesday
0: to so ma di o o si se ma ti to so gbadanu agun ta mi ton de pepeji
1: sugbo wa ni CSU headquarters
0: to aguno do
1: ni agogo meji la lo si
0: ibe
1: ni gbogbo eyan fe wa
0: ni we mele bi jawe
1: ibe ti kokko gba ori rere
0: na to itara je ti ta
1: we isoji ojo meta
0: yi o ta o de atan to
1: da atan ko do olorun wa ki se oniro
0: mau mi to yan digbanu ha
1: ki se eniyan ti yo fi pa
0: igbe to de na to da digban
1: ibi loluwa ran mi lowo
0: de
1: e je ka gbadura
0: mi gba mi ni
1: oru ko Jesu
0: ni Jesu ton me
1: agbadura fun gbogbo eti to ti
0: gbo mi ko na to de do to mi le bi
1: e o ni ku sinu
0: isoro mi na kuro kule pon me amen
1: bi awon omo Israel o se ku si owo
0: Israel le ma ku do farao lo me
1: ati inu okun pupa
0: po doro ku ku ve mi do a
1: e o ni ku sinu isoro
0: mi na ku do kule pon
1: me o wa yo mu yin jade
0: kuno na dewe
1: to si mi o si ko ni gbe wa mi
0: o sun elo na zewe mi o yi
1: ko ni gbe wa mi
0: ko elo na zewe mi
1: agbadura
0: un ko de
1: alafia ko joba
0: ijo oni
1: ni gbogbo orilede wa
0: yo to le
1: karo ona
0: mi ni mo ko bo zan
1: kara sowo
0: mi ni mo afodoko
1: ka je niyan giga
0: na mi ni igbe
1: ka sori rere ka mo se ba won sokun
0: na mi ni ma ya fi ko epo
1: Jesu Kristi
0: Jesu Kristi oluwa kuruna mi tan
1: eni to ba fe pe wa
0: wole mejo na yiro diyan
1: o le pe bayi
0: yiro blem
1: eh sori radio topa
0: yo radio topa
1: yo si dara fun
0: wa ina so yan na we
1: 01 01 21 21 31 31 45 42 32. Hello.
0: Hello.
4: Hello, bonsoir daddy.
1: Bonsoir maman.
4: Ekun sa oluwa.
1: Oluwa lo se. Adugo adugo le ti pe wa.
0: Ta ti eti ayiro mi so.
1: E je ka gbadura fun yin. Oruko Jesu.
0: Ni Jesu to me.
1: Ati gbo.
0: Mi ko si.
1: Oruko Jesu.
0: Ni Jesu to me.
1: Oluwa fa so gbese ya.
0: Kuruna fun afa hoto.
1: Lara omo yin.
0: So vito si
1: abi. Ko sin yin ni gbogbo ojo aye.
0: Nisemi
1: Jesu Oluwa wa.
0: Jesu wa kuruna mi ton.
1: O dabo.
0: E labo.
1: Hello.
0: Hello.
1: 01 21 31 45 32. Oluwa fun ni omo rere.
0: Kuruna ne vida gbe.
1: Je ko wa dupe.
0: Gbona ni wa idope.
1: Gege bi Ana se se.
0: Ta idide Ana
1: fun. Jesu Oluwa wa.
0: Jesu sin come amen.
1: O dabo.
0: E labo.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ahun eni keta ti fe wole bayi.
0: Me atongoro pe
1: ka fi sori ofe.
0: Na mi ni mo te do na jo mi.
1: Ati pari bayi lori
0: radio.
1: Sugbon to ba fe ba mi gangan so.
0: Awon nu ajando ko na baba mi ton takuno mi.
1: Mo mo gba lejo.
0: Papa no ijo na.
1: Mm ofe ni ofe sanwo kanko.
0: Rashi we ada po na so.
1: Hello.
0: Hello.
1: E mo kuro le ati bo le ti pe wa o.
0: So fi temi yi lo san.
1: E je ka gbadura.
0: Mi gba mi ni ode.
1: Oruko Jesu.
0: Ni Jesu to me.
1: Oluwa fa so gbese ya.
0: Kuno fun afa otan.
1: Owo otuka lowo yin.
0: Ape so la gbadura lo mi.
1: Eni ifokan bale.
0: Mi dua ika jai.
1: Jesu Oluwa.
0: Jesu wa kuruna mi tan.
1: O ti ri be.
0: E ko yin mo.
1: Yo dara fun wa ni ka fasiko e dupe logbon to ran wa lowo.
0: Mi se je lo do dope na mi na gwa lo na mi le
1: pe. Fun radio program.
0: Na radio program.
1: E o ni jiya o.
0: Mi na jiya.
1: Agogo wa ti pe.
0: Ja mi tan ko pe.
1: To ba fe ba mi gangan so.
0: Ajonado koko baba mi ton akon mi
1: so wo.
0: 01 01 96 96 12
1: 30 33 73. Je ki n pe le kan si.
0: For male yoro
1: ko. 01 01 96 96 12 12 30 30 73 73. O le kowe
0: arin awon message
1: o le send message
0: arin awon message
1: o le se voice note
0: arin an blow vocal
1: en yo si dara
0: fun
1: yi lo le tete ya
0: e lo we na ya
1: o nigba miran wa mo mo wa moto lowo
0: si do volanti
1: to ba pe mo le mo lafani ati tete
0: si gojo mi o ma lo na to decrocher
1: yo si dara fun
0: e na so yan na we
1: o dabo
0: e labo

wa se ho go tuwe sisiwe. Wadoto go tuwe sisiwe. Se, badonyon nui, baton, badorin hui.